0: Yes, sir. You want Rombosa and the extra experience?
1: Shopping na kichele, sindio?
0: Na cheki hapa hivi kuna jamaa anaitwa nani? Peter K. Buda.
1: Peter K.
0: Unajua amekula ngapi?
1: Amefinya ngapi?
0: Box number 5. 20,000. Si tumpige mbili ya kuwe na ngapi 22.
1: 22 kwa sambamba.

0: Na nani?
1: Jeshi ya Gidurai.
0: Anasemaje?
1: Hivyo ngamia 1. Zabi. Ya soko pale hivyo.
0: Ehe.
1: Wanasema wako ndani ndani.
0: Yes I.
1: Dial 2*821#.
0: Yeman.
1: Wanangoja kichelea bajeti.
0: Halo.
2: Hello.
0: Ni aje?
2: Iko poa.
0: Tunabonga na nani?
2: Naongea na Irene Chepto.
0: Chepto uko maeneo gani?
2: Niko Nandi.
0: Uko Nandi County?
2: Yeah.
0: Sasa naona umebonyeza pale hivyo *821#.
2: Nimebonyeza.
0: Box namba ngapi, wakula ngapi?
2: Box number 2 nikapata 17,000.
0: Ukapata?
2: 17,000.
0: Hapo safi. Sasa hii 17,000 na ni weekend sato polite, tunaipangia namna gani? Hadi mbona unacheka bana?
2: Kwa prime. Siamini.
0: Hapo safi. Lazima ujispoil. Kuna mtu? Sasa utamspoil na ngapi hivi?
2: 2,000.
0: Ayaya. Ala, si yake, ni yako.
2: Ni yangu,
0: Hapo safi, sindio?
2: Beti yangu.
0: Hapo sawa, ikubambe, sindio?
2: Nimeshukuru sana.
0: Hapo Sofi. Unaona? Hivyo ndivyo inakuwa, sindio?
1: Polite sound, dial *821#. Unapata vikapu 6.
0: Yeah,
1: unachukua moja na mbao. Alafu unaweza kula kama 17,000. Kama nani anasema anaitwaje?
0: Anaitwa Irene.
1: Irene demu wa Nandi.
0: Yeah.
1: Kama uko Nandi County jua kuna dema kona kichele hapo 17,000.
0: Wallahi ziati nini? Sindio, wacha kwanza tusikie mkine hapa hivi tujue rada ni gani, sindio?
1: Wina wengi.
3: Please enter your password followed by the pound key.

0: *821#. Tunaongea na nani?
1: Naongea na John Motwen.
0: *821#, umekula pesa ngapi?
1: Umekula 22,000.
0: 22,000, kikapu namba ngapi?
1: Kapu namba 6.
0: Hato anakula kuruka. Kikapu namba 6 hiyo. Titus kutoka Kochola. Big up yourself. Naona uko kwenye